Robi kang wan dok tadi. Citanda telugu re Richard Yegon number 908. Ang Miriam Posek number 748. Dorin Jeep Courier number 284. Augirwe citane gure Lona Chemutai Mitei number 511. Kaya gerti gerti number ne ni ani tane. Alega gerti gerti te ni ani tane di. Tiga titik ni ada number 2. Imen dah itu.

0: ingat bayat ile na ane kau malu mian apa music aku kian ni dia music ane amik ngete
1: aku ingat South Asia tu gulai
0: aku ingat tu gulai
1: alto kimi ni baru
0: tenang kimi tu gulai do re mi fa sol la di do kau kini ni je agak le balance of project
1: kau kini lagi tune nanda
0: ni lagi tune nanda
1: kimi aten music
0: kaya yang galak apa education ni kira aku ni
1: mangkawa
0: ngalih ni le nelayan
1: malam buah mawas aku malam buaya
0: kaya training bersama ni kau the national level
1: ya entiendo
0: kaya ser narrative aku kaya ser play so in essence I'm a full teacher kan cuma mau aso mana malam
1: ini
0: lagi dia trainer ini so I'm a proud man I'm win dan yang ini certificate saya juga tu dia bangga lagi apkan ITC itu dia bangga lagi ap tienda lagi nak kembali le tienda dia jo mite ngalaga coral basses mite ngalaga in own compositions mite ngalaga percussions mite ngalek chato chaba the play kaser play agne gure the mirage
1: for yo the mirage
0: kaser almost 200 pages as narrative agne gure the musical tassel aser go patinide ngiba gure ta gwan jine gure ke chamba arab ta putu ngi mo sko tenten wage ke aku bayi si tindo aku bayi si ngalek tindo aku bayi si ngalek wedai
1: kone
0: tunggu tu bengana set aku tinten tani gara rangka besa ngi gure magdalena so ingen dalini na nyonte katikati ya igere katikati miti ikande tinda na traba Magdalena agaru kimanisha nene Magdalena so makia itu baya makia kujio
1: aja gitu kan bisa
0: so na tanga rangu kisen ka sarta ka
1: nyuru nyuru bi kechi le joto ka
0: yes nyuku tisi tabi ngana so cheki tu kya tu jikara ranin ane igira gune ko gelabati
1: na na
0: tazo era jama labatet kinge lab a 400 meters gimito sugul gi mama jese
1: mama gunen kasi sa
0: a lab 300 meters
1: eh
0: udah dunyo gara ba yete ngeya so no tanaga rarang ut miseng ago gi no tanaga rarang ambe tu shik tul
1: alatiem bire tab gil da giru cho a gere ngi
0: ma dama nyonen bira we ngena na berberen
1: berjo ga ga
0: mo gena gut kai ne to ben gito gut ngenge ni jor bire gumite gito jor ba ngene ngona no gumite gjane ya ni ko Spain bisi kigeringin unyur gijani yat scholarship ngarauniu unyur scholarship
1: wahi wendi olimpa Spain
0: wendi olimpa Spain wendi nguna apkwa yang ngalaju tuk baga ngalaju apkwa charsi tak kip tulit asiki libani kukwa kira wala ngata let nipo kijani ini kukuna waka kwenye somana nge ure CBC kani kwa yapta lagu kwa pisa kupa bitu shikala kibatai
1: aku kisu manjin tuku keterter
0: kisu manjin tuku keterter
1: tiendegan gunan ge moy komite bi kisu manjin tienda
0: kisu manjin mite jo manjin
1: ni cheba gira gaicha chek ngoget ko gei moy ta yira ge moy
0: kwa gonam
1: kora teta gu
0: guno gi kubure CBC ni haja masin ko bal sabit no bi kimenge jen in society amun guno ko gere ge jana yata bin wira ta guno gi dip ko tiar mbire ta ko somani lakini ne ko saidi kunaba ne nabo ga tiar sitab gibtuli ne ko tiar mbire at ki mi gi jani jana nabo wuri tab galen jina gi tiar guru guru gib guru yana guru ngana me nabo ya bagiricho
1: me ye
0: punu bagiricho
1: e punu jan ne gericho
0: abun ya ga da gilu ne na oli gujut klab se juwe jen jep ka tiar sitab mbire so komite talent komite enge bikki benge jen agu mbi ci kat jebone
1: agu ngo ngo so manan ba CBC
0: ngo ngo so manan
1: ne ngo na ne ko ichu ile gi so manan ne ile gi ba 844 ogi gi dictate ne lo
0: inge le
1: gi le ngi so man jen o ba ine agu ba types gi ba types of plants
0: arange we o ilo itu ba ya ti nya ga ne guna ma so manan da 844 lakini ko ngi le ni ro guno ba ni gi bun tabu si gi ngata katu inge no mune kai so manan ni degree itu je masters inge le ngala ga electrical engineering lakini kumati ni sit nafas ngeni bijut yo ngala ga electrical engineering lakini ndagi len guno sira sira ke baji voice ko number 1 mi tawunda
1: mi tayo
0: lakini engineer
1: me tinyoro gas ya mome
0: ndagi len guno orjun kisira sira ke ba administration police mi tawunda ke lo roju jima jenyo kwa sensa sen society
1: ago
0: mi tawuta kora so kanyo so manene ba 844 lakini manyo ko yeji jita ko le magati gune kinge so manene lakini ba yo kinge jute uniform 1 ini je kinge jite ko monalization kabisa kuyi gaba wane dormitory ya gani giba yena ngi ba ngi ngi ngi ngi dormitory ngi yom togol ngi sugul ngi kaso mane
1: ehe
0: kuyi ngai tunda gi gaje glen oth oth ko neo
1: gaya shi
0: gaya shi ait Ngi poyo kapsa pi chota tumta pi tute fast day.
1: Kile ni.
0: Emi ni poyo la meri tagan uwa gisi kichulu uwa paguti tu. Poyo la kujukta kure kitanda.
1: Hehe.
0: Amu perisie takta pusi kichuka kibu kimoisa pi kijan kapsa ngusugul.
1: Kita ko mi ganya lila.
0: Kita ko ganya lila kimoisa pi.
1: Lakini ngono.
0: Imagine imagine ngori do.
1: Kige ger.
0: Aga imagine nto gule ni tuwa ngi le nto kato gule ni tuwa no. Naga sabu ni tumba tayun. Ingil lang ma namami kena garge. Lakini kiki mo itang jatul jo. Nja mungu na sometimes gile jeni begin. Omuteji guno
1: pamuda
0: kanye ke gwa guno so manet no tan kanye wo muteji emi ke nain katakatu ke le gata ko suppose kero gi ure si bisu the best kanye ni ke ba kingi jutu na fumban kinyu ko gere jita yen ki kartas na gure na bakaria ile mi jihu na jiji
1: be
0: ke le karia no ngone ulin jita mo lumu iro no to ko linjinya si yuro sajon ne kanye ja tung jo gere jo kanye ki ororni
1: ago mi mi
0: kanye ko so man man jita ko dare no to bo yot lakini kuma kuma kuma nganye mit kora gele gibi to chege undo
1: ke ya ini
0: lakini ngura ngi wali paka nguna ngawe sa tapo nyako gere tu tu cha la nguli paka nguna ngur ge to gero le he ba si uta ji kuma joi
1: ni tenne mi na mi ni tere
0: no ma
1: igere le ba
0: chwa ngana le ngetu sik jeba jebuane kuma gele ina ngun rabi sik jeba ma genya jajam ko isiki ke jangolo ko jilago mitian
1: sosir amun ne mi yona boya ya
0: angana le magite bena besi gele na onkan ni sokobit ko nyor gas amun ko jana yat ko matu ko muj ko megan ko ik taktar
1: ko ma ko
0: mi to baisi to ko na no baisi no ko agon dago blamba ko gana lot ni blamba
1: no ko ke sinin
0: ko gas ago taktar no no blamba isi to tin ngot so no ba mana ko no to no no ba kweli en so manani ago jambi ko gira le ba mana gi
1: ngona me ko diktete ne sigi de la ko et ko len u gun taktar
0: itinya baklo
1: ne
0: anotra
1: ngoi tu yu na ngoi tu meto gi la ko et ko ga ko nai ne ka ge nai ge le chi chi ko in wende ko igu na munin le tepta tu gi na cha
0: ki ga sis boyo ti
1: le tinyen passion
0: yes ki ga sis boyo ti le en ga sar we ke jangi ga sa guna ge len mi ta ga ne tik ga sar we le bu dutem Chito mga ya siri kitar chito oliki ya 2002 Ako irano kutu mnyori TSC namba Oruna aga magwari taya Oruna tomu wakutu mnyori TSC namba Oruna aga magwari taya
1: Tare si
0: So kewa wale Kiman ki mara jiji kinyo kwenye kitu kele Haa kele wii soma
1: wii Kuma alamu
0: Wii kwa kumu teachers college Ananiwe in St. John Ni mito in Lumumba Soma Kwa graduate man jito
1: Ako
0: yung mwalumu.
1: Ako yung satari.
0: Lakini interim sense. Mara jijago ki taki akane tero kutun society. Taki pukin.
1: Mara kutu chit na olta isi
0: entu. Jita nuu el yut kip choke sae na labati. Kuki matapaka yutu bing sugula gele. Siangkasi ya mamayago na kufisya ito nini kwa kiswaili.
1: Bas.
0: Tore tine joto muno.
1: Anagete ben mbare neke mio limpa yi chipte
0: chewa. Anagete ben gele metamorphic rocks.
1: Types of rocks.
0: Types of rocks. Shemaga ni kutare jijing sabi.
1: Angale landslide.
0: Landslide. Kwa kse. Ganu. Ngale ka Mesopotamia. So, chuku kima toko megan kini sabi.
1: Lagi ni. Mwantare ti.
0: Nga mwote kiba so manet. Chinku na kudu jen rice. Nga mwote saiti ngdo niya mazuma hii. Nigure tokta vliom sa mwere uto. Nga mwote nga anya kuna kutu miso kule. So, kopi kutare tok pichu mbetu shi kiyote jabuwa ni. Kuki kiri kala kaba so manet na ba CBC. Nga nga ki ita uja kui mite tayla. Nga anya kwa implement and fully. Ayere muno le ngale gapsa manet ko indiso ko jutke ami ti uji ne binga ne lagi twi mi ti sometimes nga bi ruo jiga ko nga le
1: jiga to ngi ge le vende tagi ota
0: o garara
1: matisi bi si chanza
0: age nei ko misi ngi
1: ne nei le vende
0: ano ge makinda ita ge
1: kwa cha mkina ko ma president mi pitani
0: yes
1: ko mo anji jumbe ko le e che gen kenya ko ngi invest in so manet ki ge kya loge ten rabin ke changi vende sekten wa so manet
0: yes
1: kya hacer con este que el fuisek poco la gente ella con la baja un peco y quita y no ocurre porque
0: aguilit
1: china tu
0: pero ahí voy yo no toco aguilit yo ni bongo kama yisi jita metit na ka pais metit ni ngara ran gobwa ke suppose ko sab jabe ko gera in ko go le meta afgana ki meje ni ga ngala ga benchmark ngi meta kenya ngala je ba food housing
1: he
0: ndigi ma tije ngi president na tani meta guno go le meje ga tije ngala food housing
1: mhm
0: wili ne rutata stata no yimi ko go le meta bagana ko gere in gure tagure minister ngula tagure ne kangala al gule ki meje ga ga meta kenya ni ga ngala ga benchmark
1: kenya go ge
0: ngala je ba housing go tepton uno meje go ga meta kenya ni go gere go le ti ni go kita unda ngala je ti setup go re ke bor go le ga yo yo ki ko much go re jito la ni go na bigas go le ga mi te go re ndo uno ngi olimba ba met bo sambo si gere go re ba check
1: je mi je
0: to nzo go meli le go go mi ne go ge tech
1: go ge te
0: ima inyo nairobi go the same thing go ge tech
1: e no limba mu
0: ku yo london ngel dret yo bune ndege ta ki ale je si la ndege bo yo e
1: gere
0: ila ni london ngel dret i gere ka psa go re che che ba food housing ki ma gele rjuna food housing yo mi je london ngi nairobi
1: ni tigate ni gi me uti libain
0: de bai ni ba jelule ne ba skyward express udap sa boati
1: ki kya baat
0: ke inyone ngel dret ko le ngi nyone ngunage ora isi bitaw ne wanje na batalanda stadium akigushi gore ngogori kibangong
1: in order
0: you about affordable housing come I teach kya hai in Nairobi president wa tani ngi meji terabu ngi ko ne bomas of Kenya mi ngi uta ni
1: eh ko ne ko ne ko ngi
0: ko ne kararan kabisa ne bagweli tugu jigara ne ngaba te ga sa tuno li anga tu na kana te bole kuinda na rap kenyata jib kundu ki
1: che ki ba kenya
0: eh manish amus ngi ne ko ti te ku na do
1: e gi amoni we
0: amuji anga kwa tugu ki donga ki ga so desio ango history ngale ki
1: ngab ko mai bole ine ki te che express we ko ko te ji na rap ru ta ine rironi ma
0: rironi ma usa mit anga or tin me ga express we jemi toli ma ga jang
1: eh bye bye che cha
0: ago tori o tin me ki jamu ba je ki le ti ma ngi ngele to tungo na la mise go roni wani ko ko tara ki
1: den na
0: Yes, kimeso kabit kebe na matia agut mesengel tidu tena tana ba chule zimbe tu tabrane. Ali mejeso kabit kebe na rinda na tana nege agut meseng yigit setai na fast na tana gara agut meseng. Namjia tageng soko, namjia tageng soko dage ya tageng ge. Yes, miteji tana gureke ne deki blimo korgoren. Na tana kasiki boda boda enyo bildun.
1: Kenet.
0: Ya agut yego meseng. Yes.
1: Kenet.
0: Blimo korgoren. Na tana kasiki agut meseng rinda zimbe tu tabrane.
1: Bonkesi.
0: Kimeso na matia agut tidu tena tana ba chule zimbe tabrane. Metu age en tabanda na radio.

0: Yes, and I mean, you are sure anxiety. I told with missing it up with the engineering. We told me to see nothing about touch of him. Neighbor Aston going to get a senator on about Nairobi. Give me thank you to make up with the territory, but really give me thing online and www.touchfm.co.ke. Give me to grab a bit on Facebook and touchfm.co.ke. I was super, but I will don't borrow about Facebook. Will you ever don't borrow?
1: Well, don't borrow. Oh, thing a blue patch. Ningle is angle,
0: blue patch. Manga,
1: Gapko le mago.
0: Usubu ngaba Facebook.
1: Kochenga ina agen
0: ngaba
1: na ota gonde bisha.
0: Usubu ngaba kabisa. Ngaba Facebook. Agi Boston ni bagay.
1: Na mo ngal.
0: Ngal. Gimana juga misalnya ngalai ceng kau serbi kau seri tu ke bagaimana? Mee tu kau lihat juga agli lu tuju tu bagit kau juga agit tu gimana kau
1: eh?
0: Agli kau juga agit tu kau kerap kau lihat kau tu bima kau mungkin niat kau ini.
1: Kau boleh cek mai. Kau makarara.
0: Kau menyuruh nuga nih kau nanti nyapi amu mami time nanti gerak jauh jauh mati nih.
1: Mami koran.
0: Mami ulah tada mama kenapa kau tali nih tu kau tali mana tali kau tali tano. Napa mana kau ini? Osup bana well on board. Agora kami tu kita nanti nampak touch from kami online and www.touchfm.co.ke kebetulan apa Facebook kami tay and touchfm.co.ke kalau sana sebut kata start bulan bagian ke kira nanti mana ramai tinggal tapi sembang kita kan betul nak sih
1: kira non well done Arab or
0: yes aku embet tabran bana well done kami ni kita mesti korang kata kerja kalau bayi kita ter ter ingat le kaje buang lagi kini bayi sioni kita jadi presiden kini bayi sioni coba kapan sekretaris kini bayi sioni
1: coba jadi
0: principal kini jadi coba governors kini bayi sioni coba MPs coba women rep. Lagi ni kaje uti korang kalau limited jadi orang new well done
1: negasis
0: aku tunda bayi sihat nanti nak kim kabisa kini kan saya tak tahu kalau mesti kerja kira kira kandu ini tak kaya kerana misalnya nanti nintendoi jukum nanti no kimi tak kira kerana misalnya bayi siapa MCA betul tabrani bayar jita negurai MCA enggolimba kebi beri kat jik bunung gemuairane MCA ni kutindoi jita gol MCS enggolimitei MCA ni kandu ini tak kaya kerana don tabanu tak kau minta kandu itu jatuh jik bataji negurai kanselas kau MCS jik kutindoi lokasi nanti wajib kondo kat jajang MCA negiti nyera anan MCS jik negiti nyera komus korang kawalan ganas sosial kat jik mitei kutkei nyor agi leven kut misalnya kandu ini nanti MCA nasije kut misalnya perayaan dah nanti bagu itu nak pergi perayaan dah bagu itu agan dah nanti nanti meeting kau mesti kau jangan netto kut korap kau sabtu bika kebaya berata ngapai ngelali ingu nawel don kau meeting MCS cik ikon cik ikut jam kabisa kualiti ngelai kau berat nuek ingu limbagu kuat nuek ngapai lepas isu ni tu well don kuba county lagi ni kuba county kuga ibu kuga arurunga kuga arurujitan kugur MCA kima ngelai ngelai kau berat nuek kima meeting kau mnye
1: ngapai mohon jinu visa kepa serikali terima county kau lebih
0: kau ni kima ngelai ngelai kau ibu sih kau tu jebab ek ceng ngapai kau kita juga limbago kuat ni agak kawal don. Lagi ni ko MCA nanti naga sih cukup nanti naga side nanti naga bawa gerigole kaitin agan doa nanti nemitem. Yang lalu betul sih juga don ko kasih tapi MCA nanti negim ko ngalaga presentation. Ko gerigole kapit cara orang nampak bayi sioni kat jekara ranin engin en county aga letita nampak bayi sioni. Korah ko gerigole kapit ngalaga presentation. Gud kumi tengalaga bilis kat jekara terter jekibin ni gelagi kimi jekai awalan kanasani. Ko MCA nanti naga patu kat jekara ranin. Coba gebe bertanya terbunuh. Kengalala ngalaga kapatisiat nanti misiat ne bilit nanti naga bagut MCA. Amu jun ko membasu parlement coba county assembly. Yana jikib kutubi county assembly ago tunda mandate nata no saidi lakini well done enga sarwe kejang kunigit ko nigit kikibuti enga lagabla winisi nata nba MCA ngapki kwe kitu jitamu kakina ikit chobo jangkai net ngapki kwe jitabu kitu nganamu maragoji nge ike naibuch lakini kubita MCA singpoko kutip chingal yo ago burichi ago magut misin kulegi mje kaya pasan nga lagabili
1: kaya kuni ago uni
0: kusabe county amu ije kaya kik chati chaba county ngugiri wale maletit pa isi yeteng miya well done ngugiri wale tagi mili talitun pa isi yonike
1: kuletite
0: kugure governor kutibi kulebe kulena anguma joba gyo kugure members of committee kugure biche kugure CEOs ana kugure biche kugure CCs kwe accountable into kyatse katasta in counties kutamara kumito lelo lakini changa da MCS well done koma akele mita chip konamge a governors
1: bas
0: yani keep kutu yage melen keep ko keep konam jorwande ne majorwande kora ngileni na jorwande na bagesbe ko sa county jorwande na ba petit top county MCS cuma orang ruang itu kalau kaliayu mami itu kumnye. MCS cuma tiba itu kalau kaliayu Arabis sekitar basari.
1: Aku mami ini manit kawan.
0: MCS cuma tiba kalau kaliayu ECDs cuma kita je. MCS cuma tiba kalau kaliayu keberita nubu keberita ni encounter government anak county B nama tunda B. So not good missing magic yellow by sheet. No, look at quite an MCS in business. You want to get my good Mr. Gillem. Gina look at MCS, you and Gasarweg, Gina Gina look at MCS, my gossipita, and so many. Then you got a little pitch good dog, nominated under me the barak. Guti, maybe motion, for example, Nabangalaga, and Nabangalaga Kakanata, Jamara Nick. Jabo boda boda anan motion nema newendi ko gona be egot missing picture to jibite ngun sabano kwa
1: kot komo ko
0: kinde kinde kinde kinde ses te mita barak en nyumba kon ti assembly I tora ngale jata ki igbi ngalal da yano ametinye ngamnati ametinye gagu yedni tangale jata so nata ni meko ifeng got missing be to tabrane gele kai tanu kora ba isietem sie nata ni tinye ngulimba ko kwen ago ndagle ndrane ge ti ba isietem sie ni tinye ko to sumai lengi wekte
1: Aka planning ECD is aka paishon kala kyotan chetinye ak pandapta approve ni gara in budget notan ba county ago approve ni gara in development plans chotan je bosar kali che ba county stindo ga sip kara no no par presentation nega wa nega tanye koi dida olimpa county assembly wenti kon ete ke voting in nega yak tabi ga bodit ko olimpa county assembly asubi te komo ite chi magu te kwa ga yeruti ke ba bi ki ga go le ka ga ma che go te ko le legile mit gara baishe tu no public participation ne nota go to manyo geri ne ko ai ne nini MCS to mager MCS ne gele len kami te in public participation bago yu me kase ta geri to pa biga pe me to pa isi
0: ne mi te je bendi public participation mi te je bendi
1: lagin ko mi ta la ke ma gure pi ki go le ki ma ga nyo sing tyo ki tu project ne me nai le ga bunwa no ko ki chop ta no ut ke le nyo gindo project no to go te ko le mi te ora baishe tu no ten po MCS ne ne ne ga ge tin ko ne fetenia go approven in gibai tin ke otan jege sire ser kali jeke ba counties abo tin do gara gibno tin ba go impichen kavana yanga ga ba go keger ge le in position ke ba kavana ko ma chulo tin mara ga go kavana go ko in ko ma sta in oret ko ma sta in otu te ke otan ke ya se go sube go kando inde tanan ko si yo na ba county age tul ko che ti bende go ko che gil go ko ger go le u ne go une ke ibe motion ko county assembly ke sirta ke impichen ke titan limpa sen kavana wagi kirin senet ko tugo gisu matu tik tugul ko mu gisu anan ke wiki ot ko ma gisu matu tik tindo gara boishet no no pawe elekten speakers ak deputy speaker ko bata kondui kyo ten jiba bunke no ten ba counties ago boishet ne agile no ma MCA coin ko ma teacher or tinwe ko ma dispose ne pasaris ko ishe lakini paishonotan ko vasieni tonon rajin ko teoger ko lagai sulda ko pata in ward development fund anan rabini kemitene legutin pa in ward na nyina tna gi tama chi ko tonon rajin ko yer gitu lagai paishin enoret ninyalo kagile paishe ta gai in nemaya ko chi pa national chi maya in MCS chutan ago chotan ko paishon kyo tan pa MCS in olimpa county assemblies mangan ko ko MCS nangunget ko in ya paishoni chuta anan mio line ta gitu ke ki ba ko te bunen olimpa headquarters ngene subu ngene te lego menye rento laus anago
0: ngene te chi ngene limba town menge ngene te ubri jugura
1: to ngene subu kala bat county assembly anako tiendo nege gerenga ebri si mait ma go chute si mait ago chuta ngait ka en ngune mangen got koi MCA nangu ko chul jinge pa issue ni kala ngi pa go burunen ke te limba headquarters ori ba baringo ni bana koro ngi pa go burunen olin ka si ngi te ubri shere ana pa issue chin pi ke bai me ko gere pa issue ni chutan go gere go lai sulda Togi ko te bolle na motion but ke gas ke le na ino ka ip ka pa ko shap ma tuti ko le ka tunun do chin ago tin chapa committees ko sulai pa ishe ne ago chapa planning ne pa ishe ne ki ko sulai na MCS ju tan ne ki yakta ko lim pa county assembly ne to timu ara ile ne ndama gi yakta to tu ma ya ago te ko le
0: na tra ngara ngot mesin beta brani jita priya
1: mite kara pa ishe no tan ne ki mo ine ke le le ne MCS ala ko ki nam ka governance age me tabi gabe me
0: yes
1: ago mite varan MCS jegi nam ka deputy governors simara go paishoni kwa getyoge
0: yes ago
1: mite
0: kwa governor ago mite kwa speaker mite kwa speaker county assembly.
1: Ehe.
0: Nangap koru juga masa kora. Nangap kisiasa.
1: Kote pia siki ngwerere ngechera ni mpaka vana.
0: Ako jutu nebili bilio.
1: Ehe. Bas. Kuchanga ngale.
0: Yes, mese kubi kwenye mbaraida. Mbetu tabrani. Yekito satai. Mm-hmm. Asubui natana mbetu tabrani. Ngwe watu ejibana makono. Arabi jiri yote kwenye mbaka katetu. Wesile.
1: Wesile.
0: Arabi jiri yote.
2: Wee. Inge.
0: Bana makono.
2: Anamake. Omigo mye.
0: Ye magengezo.
1: Karibu sana.
2: Jamge, well done.
1: Abaiwai kabisa.
2: Awa iti, tango tu, okwe ti. Haya, hongi hini jinganya, umangra nyego naite. Fatu yego kwa tutu kwa oke choo gini. Ane, obu nungeri choka unisi. Uri kenni, kuki kutunga tuku kige yai kemure, kige yai tuku kiboko mu, kemo atuldo. Number one, kuki fikuwa number one, yes, kabana, aktiviti na nyu. Uone nje asara. Asara ni ude. Namba ae ngobi tabu ni hivalo njia ni chanchu. Kuone asara ni ugigib kaharta na goe. Ejenge gili ngururo vii niki uba arambe. Ngi arambe ngururo vii siye. Kuip nabas ni uu. Asara ni uu nipo kuwa ngutu. Kale ka komitis. Chegi iba jomba punge. Ugigone cha asara giye porye. Ahoye kumangi ngit. Kingelewe ni majority leader. Yelewe ni chibu. Ekibari whip. Neba kaunti ya kio ni katukus kwa mti jibaru saka lak kukune itabu nije giri gochi amatar bensi wangi istokora hinta ala kutai kwa imegil nene tete ta walio tage neba angwan kwa impichi mene ta negigi ochi kaba na mutai kumasul da gigi bangkwa gimuri sene tkele maanyur kresu maanyur maamite mkwara big MCS chegi virgura kebet chegora ugi nge MCS chutagi ngubi inti Nairobi kule kiata Tumuke lochi, fugi tasi kunae gule, kwa magi nyi, anagita na gule, anyi. Kwa kubeti ayo lini tawara, kewe, kele mato uchoko. Michi mende boe, kukule chasara niko kwa ngut, kage ayo tukukia changa kwa senet, kele kwa kimpiche ni kora mutai. Kwa kwa hitu loto kora, manyi kora mochopo plan NMCS chachu kibo gilichu. Kwa kwa manta ulimbu ito note speaker, mochopo tukul. Nipo lo, seo na wala asara, tuku chengige si chengirichu ni kubwa kungu, kavana au speaker. Kuhu ni mge nwijan, engu ni tulo, kaya tortage, gimbega ingume, kaya liyang. Kuhu ni cha asara, kwa kuhu, siyo chenginyo luki bitisa nena assembly, kuhu hibu kasarta. Amubo rijini kia unomchige kavana au speaker. Inyo hitu kwa kwenye netiu, kaya bataige kwenye ngalegele, mana baba kavana kwa senja singoro. Kilo ile kai tu kubala kobiga lakke giyo ngarenga ke kone rote ke cha ke te boragil kavana don kavana matinye bare matinye limenye mananyi ngot ke kone ngale cha gore ti muri ko sumbane gore en lo ale ki gimi ti gimi lo ni to e ngale ke cha ngongi gi nyuro sa nyoy mbo wi gele ma wi ma che ma wa ke tul ga ti nyin ti baron jeru yo amur go men ku gi bunu gi jono gore ti gi ulto ske ngi chun ngale ke changi gimi tai gi sip ke gir gin ko ne ngale ji ko gbare mur go men ko asif ko sa run jiru yot ko ma juri tinite ba ne go juri se ju go gibu ko gi nge gi ngora ko ma to lu chi ngora ngale ki u chon angale ga bu ngale ga lak ke gi go ne ja sare en gi chu ni gora ko ngale ga chu lu go bo yi lu go bara yi chu lu go bo yi lu go bara yi ko go go ne ji ko go ba kwa ga tu yan ge gir tu ke so mi kora en ngale ki ne ku mi Kuhi ngegir tu ujuta enyu, kotor kwa ngwere rais mwenyewe. Entu yet kwa lelet, negimigiri chuhito yu. Uyan. Kwa ngwere rikapa na aginjini ya mwere. Kono kubu wambori yu mwere ntu yenyu. Ostenge, baka pasa, mwere wamasha waka pasa, ostenge ntu yon. Ema kwa mutayake wani jini ya feke ili mautu. Gapka na mwere bori yu tentaye tabraisi. Kuko necha hibu wera hili. Hata ngegir tu kia wakisop chekono oro nini. Then number 10 na ta na to koma enyu ta mu mo gito story joba gichuni 47 county chiri tindai ko county tayari nguni ni mirangols ni mi borius ye mi ye sisi ke mi tabu ye between MCS o sisi boto siu sin ko gichu au ngene ye ko mangu ta ngale jamba 2.5 billion ye ki jam robi ko che wore ye ni te issue ko MCS Amachanya chul, ngele je gibo basait kora ge che gen girichu, ke batugul, ke basait ni kora biju ta si sin aksiu, agem si ye si ta komandat bi. Kuno ani gere kwa ele shano le mochu, mo chobaga mune why every committee, every department in what is your meeting county assembly, roads, ok, university. Kwa department na katu wazi kumi MCS patai in department na katu. Mwenye yu gari tauti ila CEC neva education ani MCS ya tai kutu CEC neva the ministry neva education in county. Roads, mwenye yu takte ila ilenje kwa kwa mrabi ni kwa CV neva roads. Ako mitem patai MCS chechang chemi kwa mitino te neva ne neva roads. Mwenye ilenje ila kwa kwa mrabi ni CEC neva health. Ako mi kwa mitishe patai. Yote yote yote kwa MCA, eneti department tukul kama kutini MCA negi tata ata ata kuto kudi ni tayi. Kwa mnyo wa wega inyo higa na MCA ni ne kwa kwa mbavu ni CEC anawewe, aninye kugiga tangu kwenye kime tunjikire, uliyoni paka tia rudwe chenye chapa angante, agu rudwe watai gutkobi kwa rudun, agu magiki ngene chimai le chingu, kwa bega harta, kwa nigeru kuto kibo kina tega sahi. That is why you get it in Unko is it up. Nalega Mutai was on the governor in 2027. Akio do no kibo to Tamor, Ogo Tianis get there, Agalak, King Gita and Virginia Ura in 2027. Like the Marie way to Kyuchu, Kibu, Renko, Jagi, but way to Belum and Kiboy, who told you that you have to go to the very little. How can Ravi? Who is the five? Who is the five? Who is the union MCA? Ibu ngun ma setagane tiba di lekang aku, kaki samanne ikutlah sejam siang, kaki samanne ni sistem ultam mangkubuawe, orang ini terobi ini tujuh itu point five video, what are you telling us? What are you trying to say? Why are you cheating us and this?
0: Ngemiseng, wesele rap jadi jatuh ngelimba gap katet. Dari sejak apa tanggung itu dari sejak semalam mana contoh jaga aku itu aku batang saya tak kengke. Ibu tadi tu tinggal aku menonton bawa stansit company nonton gak bungkus lagi contoh jaga Amerika contoh jaga Baraka WH101 ak W301 ni takut bising kau kesuweg bawa jauh jatuh berat kele. Rutus enggak serta nada betul tak enggak betul sih saya ni anak betul tak enggak betul sih pagi lagi enggak tiptem kesuai juga lah ko nato gua raga semua anak gua raga yang mana gimana ni ko mesti ko itu mila tanya enggak batin dati agi beli juga kesuai jo kong beli juga kilo ishak lo coba kesuai je Western si company kego neng kilo ishak beli kilo ishak lo kego neng kilo ishak mana jawab fatalai sa agong beli kilo ishak tamane kego neng gua kilo ishak taman jawab fatalai sa nai ilmu itu nanti ko mesti kesuai jo entuk panda shop cafe ag agrodila agak tu boleh nato negi jam jemput mesin jam jin itu sensitif company. Aku kira kerana tanah gigi buat tunggara annual ni, ko image ini ialah kamu di nata nama Western Seed Company. Kau mahu jiting saya tak tukul kasar terhadap dengan macam. Kau jiting saya dengan tang number 0705505505. Tono neng lihat Western Seed nengah mahu le bringing technology to the farmer. Nato kau mesti kau lihat kau pun Western Seed Company. Ini beli dunia kita setakat ini embetu tabrani. Kita jadi buat tun. Kalau jentuk kata soko inyo.
1: Nite soko
0: ya. Nite soko ni mitu. Amu kau nyoro mureng negara kita keluar yah. Kami jengi gaji cip ting ting anan posho mil kena mama. Ni takut mesen ko yel juga mama agak tu kalu gigil juga gitu tu kat disek aing mati tu kat disek semua.
1: Posho mil.
0: Ni takut asli gila posho mil. Dalam gitu kan *274#.
1: *274#.
0: Yes.
1: Kau mesti nak wisoko.
0: Kau mesti nak wajah basoko.
1: Itil tiket. Aing aing.
0: Kuna takut tunggu arah nerei si.
1: Mana sih kau nengun cip ting?
0: Yes. *274#.
1: *274#.
0: Yes. Itu soko yang gigun itu nyebar aing dah itu nyebar fast. Nada ni nengai. Kuge jitu soko agi dialog itungan
1: *274# kumu tena we soko yiti te soko yiti il ticket
0: itinye kutu mising nafas nata nabo ticket ishe kikiri agasu gile posho mil yiti ligitu ticket shakayin ako nafas nge gajik na mama gajik na mama rane bwana weldo
1: kamatik
0: sulapit kujut kamatik tukul itinye mara hindo nata nge yikita satay ngule studio yagasak na rap sitiye na nguli bwana kuruwa rap sitiye na
1: Sitiye nai.
2: Jamge boys itu.
0: Jamge rap sitiye nai.
2: Ini ano tinggal.
0: Aja mage buana.
2: Awe aja nu biasa singgul buana. Oni nu kau riam mesis.
0: Ya bas. I sabit nada.
1: Mau cek.
2: Ini beri singgul limbakan nandu tu. Mesis kau angin al kau riam. Alu ni uti. Omaya sutu mo. Omaya manual kual dono.
0: Bas. Aimna.
2: Mesis singgul rani.
0: Si jangan beli beli aja, memang bayar anda beli beli aja, kan?
1: Jangan beli beli aja. Kita kau nyali ilgal le. Nama kita tu kujang gamer.
2: Yang guru ni kan, bisa? Oh ingat ni lewat. Ingat dollars kaki nama kita sangat tunda. Mana mana, kalau rasul, oh maya maya siapa yang dia? Orang tu. Owe kredi asko ekilia bwana betunu giga net kikogone tabo sinyengini nyorwe ibetunu musima kukosikuwa nini se. Ae oma eka sete ni katabo. Lakini kwenye kukilia kabisa. Aka ule kima uko nambengi ndaraini kutiku nambengi. So kumbachekele cha amantiakilano yu maritim. Aka kwegi spira spongeze. Ama chale chichorwe ni Wesley kake kosunga lecho kai ngalal kanga kai kwenye kwenye kwenye Boston Sears. Otawe ti Wesley. Kile wenjipta ni kima kwa lida ni kima unya lukondo ndi tingericho. Kavana na oti nye kima kavana. Nyetu Wesley kapta test. Tike kubarot katarez hoti bete besoni vot erik ya langet kubota biwot. Owe kuchipta ni kikure chaliske ten. Neso otinye stimo mingura na mwangit kuki chaliske ten. Oga chukwe kavana na watak. Kome kuyi ngale chukwa ngalole Wesley tukul. Ena wenga wenga guru. Amiti network. Wegi la ume ni MCS chikitinye. Anatabu nge chumaride tori. Kika tako machi ake kulaske ni ni chumaride tori tikuwa ni mene. MCS chikitinye across na kuru musima. Na umuwe utagenge. Koru uchos karsa. Asa chichote bagu utit. Kuma yoka kumuwa mamiore ni kwa roo kapsa ni kokchai. Ike kumuwa kukita ni uo. Ike nge ngalole saibu anatinge takweldon. Orene kiwa chopu yeli niki ngote wa tizi bagure ni kamnande. Kumabu nosel lakini kwawe kicho mchume na bagureso yunon mweti maa mutai. Kuna nga sorbi kiu pitos mami otherwise. Kuna oto kumite kontrakta site last week. Kime nge lakini ametis week. Orene kiki ngete chem in TMC yun. Aki nyoyo nyobache ya manar kupa kundi kavamen. Kitam kutapa MCO ni ure malen. Niki mabu yon kutumo rana otok. Lakini ni kuhonyo kutare ti mchumbe shese ptonlui kuchabotu geringo ni kwa hini. Amuga awara wale MCS ya kitinye kuruitos akiebiosa ni miniserito. Mama zoto la umena MCS wa iti wei. Kitinye chebiosa ni ure susa ni titeta kresa. Na kwa mwa nama jawe kisa haibi gama ucho pongezi. Kibaro haringa chebiosa ni last Sunday. Kwa ete kichana hata kene kipala asap. Na kwa ita ina asap maana lukoba kwa mwa ngurcho. Lakalapa nkumure yungu le tutam. Asa wakaji kwa na upozi kimite yu. Akwa cheche ketile. Chebiosa nite kumache kwa inginende kusema u. Lakini kiki chopchi ingma uche last Sunday. Nikimache kwa rake mwaji su anu. Nikimache kwa mwaji mande kete nye veles koske. Ngeri ya inibagure yeso ino takkaut. Awa ile tu ito sasa chekipara professional ingi mau resort. Kuma kete pe inpichu yu. Uis professional kongo. Kikuwa ine. Magiye shi na mwa mi pilongi ni ala kile njivu kwa mazoezi. Kukaaga kile nyone chepi osa noto kara au kutinyo kwa susa lisa au kutendi stool joza tonui on mutai kungut kunyo ne chepi osa noto kutifo kutono ni kiyoto ke tebege lejini ke kondo chugi kwa indeli chugi kwa world pangrege town ke chabla mishe aginde kopros anyo ina miip chiku kwe kungna ifasha inyo ngalolwe ina inyo inge bino saa iwe tinge saundi mwachike manitu. Aku magi keringe le ibirir, ibirir ko ibongo. Aku repa cerita ni nega ni. Semua unale nala umi nam siasi cu, oka gila wagi niya. Allah maga nyam siasi betinye. Lagi mikir macam kita ni kita kiri kita 2027 boya kau mu. Kita macam keceng kapa nana ngarara ni. Aku ewe ke keceng nyam siasi, coba isi emet tu, aku cetu nama gule gue lapraja. Nama macam mau tiga tine taleci wey. Kau kita semua sama cerita ni kure malil. Nyerna kasa mentie malen anangot kongnes. Ama cho zombie ga tine. Kima go ya weri. Yo ka gman man. Kino to bore ni nyon ba ga amnandi. Ko chom ne ore de mun no mabuno se ne nyete ga bi ta ko li bayin. Kamora o mabuno se. Laki mi gin ban tie male go yo to bara no to. Ko ngot ko mange tan tie malen. Ko mi chita no ko ge ni nyem gulel do. O gi tore ra ya chechang. Mi ne yo bara papu nyo. Ki go chin ne chara no to go. Ikienda bende county government kumaboko macho kwa mali ya big ama iwe chief o wajwe rata na kwa babu we singa tagi akwelda mboyot majuma mosa hai niyo
0: mwada
2: ombe tu ya mande
0: ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe ombe congratulations kot mising chito nengure Divna Chepkoech Rotich.
1: Divna
0: Chepkoech Rotich kanyorchigei posho mil ini
1: kakwoishigei
0: chito kale mama ini meche posho mil ikero si lingap komite biko chitindo tilet ne raisi lengi tuya maje awe amei kune unoto so
1: bongezo sana
0: posho mil meeting rabishak ing weldo ni chaka sir gele ngu gele rice awa gere tiket ti ati ko ning bo yot ko jang ka besa ya na muje le tiket ti chek ati jemi ti ko ngon tiket chek 67
1: tiket ti chek
0: 67 in chaka tu na tani ga se itar chaka sir gele rice til tiket ti chaka ge ne ge ama gele na ngu gele ge ger ta ji sang aja jara ge ngu mi ti jitan ga ko so ko ma se ja ko ta ge ne ko mi ti bi ke nyoru so we ga ko ta ge ne so ko jutu so ko beta tabrane
1: e chi le ge
0: ta lo ge tu ngan star 274 hash
1: star 274 hash
0: agi til ge tiket ti ta ge ge iro mesh ni bago calculation na gasir ge agi nyoru ge 10000 isu buge ge tu na ta gore ne rise
1: star 274
0: star 274 hash
1: star 274
0: yes star 274 hash tu so ko ngi guni ti nyana fast ti nyamara ina na ta ne ge ye ge ta sa tai en karo net na ta na ba pe tu tabrane star 274 hash
1: star 274
0: yes violet violet chipkrui megele violet chipkrui congratulations agere ge jitu so ka ge tilman tik ti ta ge ge violet kuno ta so week 66 chata jitu mi te jitu ko magate ni weldo ne violet ka go jitu na ta na chai yes abel ki protish yes abel ki protish ge tilis tik ti ta ge goli agele jin tik ti ko ge ga ge ge jitu no ta ago banda
1: star 274
0: yer jiga 10000 kenyan shillings jogote agere ge mi te jitu number 4 yes jita namba somo namba angwa na tare mite enyu well done na tana gere ga bisaka ga liya ga netop jigo dilen ma wer computer it okay ga ga computer ga ngal lagini tiljige tikiti di jage ga genge star 274 hash agi jitu soko
1: star 274
0: agi jitu soko mbetu tabrana ingile ba yoti ne ga genga ga mwa le ga mc sap wat bana ga ngeti giga majini ba brige tab ga lenjing gole mayenge tuny le
1: yenge tunda
0: ko gere nyu ta bai bai tu ko goger la kweta ab gibtindi nyam misniwa inge gibtindi nyo
1: angen
0: ibure jo lias ko bro na ra bruto ijoto yemsi ye ngoli
1: for my mca
0: no gamsi ye gibtindi nyo meje jepta nyingoli mbo nande nguno bar jinge ngajereta woman representative
1: women rep
0: age maje ge maki jagarora ni
1: age ge maki ni chemi
0: magero nguno la kwana ta kando na teta kwan agi ngelap tini nyau ya kasih tiba menti japa bir ya tiba
1: tanggo kiyat emet
0: kiyat kebesa ore tu tini nyau ngulimpa nandi hil wai kasih tijau ni kita lena lumungu nanti kuna otu ntar ti go tuka
1: nyurki
0: nyurki isi
1: kini teka sarta kini kwendi in president then kogi deputy president kini kwendi ulimpa nandi kini chita neki kini keno neki tawa si
0: neki neki neki president
1: kini tini
0: nyau kini tini nyau
1: neki
0: so kumaji kemaji negara rango tu mesin kiyap tanpa kini tini nyau maana lagu tika betu wakai ento tosi ke jeng mi ke makki jamna jen so mangi jare na bayin woman representative ngul ba county banande ko ngire tinde nyago ne giya tore tbe
1: ele giya tore tinde
0: giya tore tinde
1: giya ga sit kapisa
0: tangi ne giya ran be ko limba ga lo bun wanende ko kwen ure ga koros ko gite jeb tinde nyago
1: a jagi

0: ibin
1: koyata
0: koyata gore tane ke ngalo go baye baye bika bazago ba mushimi go tindinya go beru mungu ka ndondo nangole mi
1: eman
0: ngoma ngunela go kyeka ndona te
1: mo chemnya chen
0: ago bi kyeba go tudo ba na gero o na mla kwa na ba tindinyo o go jo mandra
1: bono ka tap ka ndoi
0: wa ne tshina la ke yes kita sa go tme sa go buina tana beto tapane ka re go sana jita bende ke jo bre ramutai
1: jo bre mutai
0: jo bre mutai
2: ya we tinga uba uba wa ngi yeni ndo jamga wendo
1: jamga jamga
2: My boy, you're not going to be able to get the music. Executive kwa ulika lakini mami ginata ke mwae ni ke chuchoget yu higere ke wakate mbarcho kolo wa ulandu kulo ini president kwa through MCS jima hai kasi kapisa na nyuan pa wakasai kiba kai po met kwa sange nyan po to chek ke kikulre chu si ye rabi se chu nyan ne amun kusema ukwe ni kabisa gumi tuku keki yake sike lunjin ni tuku keki yake lunjin ngi abo ngwani bua te ba jo ke keki ga lunjin ne so ine tire u ka bilu enge ni je ka bu so mu keki ba ba abo nyo manne go le bua ne be go malu ki ki ja le mota ai ne ni te so ine ne nyu ke la go bua de abo ira manne manne manne abo zi ga bu ti ene abo nge gora bu ene na do nyo ga la ine enga ri bua ine ne ne gele ni ba wan biashara chu na ine le ta go nye biashara ke e jito e ga ri valme ne ge andre ni da ke ge e do sa noi we ai ne ne ma chote go ga ile ba la ine sa ga wara ene o go ge ma ke le nge ine so ama ja na ma le bi ke ni se ile ne ji ne aso ma bi tin ne development ne go ndi ne nya no ba ba met ko en di es ka ba za ni ne ge ba ga ke ni ba re ge go ga go le lakini e ge ni ba re ke MVA ko ga nyalu o ga dindo kinele go go sina a ne nyane tswe ja ga ga bana ana go ger gara tange ga bana ne biri go ra ta gine o ger ya ni ger ba rongo le ga la che une go la sha gine ya ni jor go ni ne la gine ni tu ga re hoyi ore ore go ro ne ndi tu se ga ri jo mu no go ki mu ne nyane go ga e ga o te ba ga ja agi re gu ta ga ta re go ru te ndi e o gi ni Gut koroba ni ge mo ini dinge abo nori brother like you gotai go be brother mami ne mama age ni amu go ge ne kan ya nan aya ki kya list ba ro ise anya go go nyoga ta ne ge ba ro ise jo to ba la te si lonku le ji ru wa ji ne ba ni lu mu ke ba lu si langa ya ni ge ba ro ise ju ni ji lo je ni ju ni ge ba ro su ba ore ko ya ira ai no si onge mwa jinge jaba man ka gilia na na gibendi ano ngunya ano yuge bendi ata mene ngo debe baibut ko nyoko bwa ko tengererge cheki ya ge bali ngwe baibu je jota ko kwa ngi ba ro ise to no na tege toge ba la ya ga ni ana ka ni ano mwe ni wa ka ni ano bi kyo ka ni a ki gibe te ni bonu ka ni ama to ya ova za ine ne ngwa ondo to ka sindo ya ga bana abo bwa tuguga ko ma gitinya na ka gi gi jomo e ba gi gibiru wa gura Kalia zo gere tega bilan. Mabu na zo artinwe. Mami itende. Izi di jana nge yate kuko jite cho aldage. Nonge tage nalal jiba ukwe linye mani tine. Azuko tore te chavo. Hiva lenge ibar cho. Kai ga chuto viz kesu yare nan. Kole ku mama ko arapsyon. Aepe jitane mbot ko chilin rote ati lengwe. Lakini ningi nyoki ya ngalala kegeri tuku keki kwa vite mpone Tom gai kwa yato oro tuwe Tom watu kwa yato kwa majute njoke Tom gai kwa nyo tinge nyumiru otuwa na watapari choki Amuni zi kike ngalala ene stembo ushe Kenyo kee kimut kwa senet Kinyo kee liyoiwe Ki ngol ngolis Kwa Tom gai kwa kere pari choki tuku chute se tama ne mpone Chongi ngolol jinge O ingwa nyo stu chire yano Nema atako meke tebente muti Awa mwawele alfir tariki ini I was inside, but I'm in the tea. When the senator went to Malone, I was today, but I ain't no governor. What a senator? Mogi is here. Think you're right, you do something.

Mato, Komat, Milale, and Chipchipin, and Mubarak. Kimangen na lemite ngat. Kitchen to touch FM. Amun ito ko tuget na kanuptoy ni kong etenturo na titage.

Ako tindo generator ak sola inake. Ile si makibir beek tamu memi. Ati kobeti ile si temeta ngapke yani eh. Ako nekta ni in bisola inake.

0: hagale miela situa hela bwana data nega ko itende get na turbatu te maximum gen get siet na turbata chi fem to get up kole jin Kenya versus Eritrea bwana ko dagi get na turbatu te maximum go tom go bitko li taget go le ameto kabisa ami tende rote na sibi tago ni update bwana mongi tigilinja ni longsi ngo gari ni ba South Africa so bitke betu kul pamoja ago South Africa bwana ilongsi ngo nye ilongsi ngo gari bwana ilongsi ngo gari ta so bitke betu kul pamoja mwanu en line na tena Yeah, Giro. Asuka beat kit again, you tell me. I got so long, seeing on a little bit kept to call Pamoja Buana. Pick and one, eh? Arakara Kasana, touch if you below. Hello. I shall make a moon, eh? Yeah? 00, Tom, go on, Marga.
1: I don't know.
0: Asante sana mara tani boli bamo kutio taji femelo.
2: Lo jebi latu kabisa we.
0: Ogo na nagu toka tagenga. Lo jebi lana.
2: Ya nagu tene limba zoe indi kwa wete.
0: Ugu katar kosiki kwa gu tini yego re.
2: Ah ya ni kinta ogi yego. Ola kutu kwa kuchu mama wongo wona nagu.
0: Ami ten kumye buana.
2: Ami rida ga na we ga. Ai na tunda na le ba buwe so. Wala ta ja ram gice go da.
0: Iya sa.
2: Iya ami buana jo wat ni ya tunda ya kun ya buana ga bo da ku ye de.
0: Ehe.
2: O wa din we ti ne ga to ye buana. Buana tin go mi ti ye ti ga. O ta che so wa ji ni ya ji nyu me atendo.
0: A wo chil ji le nyu me atente.
2: A wo ji ji la de ri yo ji ti ga ja ram ni. Lu ji ara gor.
0: Kabisa.
3: Yes.
0: I'm not going to move in. Yes. Yes.
3: Thank you so much,
0: Mama Michelle. Thank you so much, Mama Michelle. Acha mege ya muna enye.
3: Acha mege ya muna studio.
0: Bye bye studio.
3: Onda rike.
0: Injekteni.
3: Emi mwecheche.
0: Mwecheche.
3: Na na seri tichu.
0: Ehe.
3: Na na mente, no vaya a tener sin paro, no vaya a tener caga.
0: Mwenye kesho chemo ina azi masia tempo ame tifo
3: na masia to. Mana alikijuta na masia tempo mano. Atijeno sokemi tazewa ni ona simbe na neta ne kijeno sokemi ora
0: nesta. Safi.
3: Wagaide. Hey yamune.
0: Acha mege ngo no.
3: Na nenda chemo mungo.
0: Ehe.
3: Kwa mwezi je na ne.
0: Oh, uya usafi.
3: Nini aga?
0: Goroje ni?
3: Hello?
0: Hello, Jenny?
3: Nana, wakupuji nana?
0: Rute kabisa mi no agere ne sore ngwe ni a enyo na gukure ne enye no na gere gotie ni enyo ai kwe ga go junya si bwana go go missing go longe ne baka apkete
4: we wapsa ya muno wasta
0: acha mege yo mune
4: acha mege ye ge buot bona ni ligi bona 1995 we engine mo wi chongende
0: eh
4: Kimi batia nanti baba, kuhindo chini nikiwa bill langat kelo, akwelden welden jiru yote, akionisto kwa hicho.
0: Eh.
4: O kya kicha na niki to?
0: Kiki cha no baba.
4: Kiki oto na kuto kwa sarato.
0: Eh.
4: Tosi nikiwa sarani ko.
0: Eh.
4: Paga ni ndeke nwango kwa to, kiki ndeke ndaga nikiwa ahu.
0: Afu.
4: Oh, what? Talking with you, Nathan, you got a jello, I'll give you very good. We must give you three, I think.
0: So a leg, Eliot. Eh?
4: So a leg, Eliot.
0: Afu.
4: In the kitchen, though, oh, it's too angry that I know.
0: I said, Jim, would you not about it? Eh?
4: Is it? He can't get out of Nogging, too. I'm not going to choose a quiet genuine, I'm not going to survive.
0: Yeah.
4: Aku setiap hari ni tu engkau perhati ni. Aku masih apa kita orang tu pun bawa virus ke apa sili?
0: Yes sir.
4: Ibu kuriya saya mesra lain ni. Mata langgar itu agam butuh robot ni lihat mana?
0: Asalnya sah.
4: Engkau perhati.
0: Kongoi missing kau langgar ni boleh lihat engkau perhati. Kongoi missing nam. Jiwan ni tarik cemam.
4: Jam ke? Betul jiwan kau masih tapi tarik cemam eh?
0: Eh.
4: Ale tago mi aineto.
0: Ale mi ainet bwana, mi ainet waki na mama mweti isie.
4: Enga le kamba kwa nangwa, kikuma kwa imebige. Nano, alakzea ipikiwe.
0: Uwanga ke la mete bila aineta no. Katega se tewa aineta kije.
4: Wake na mwati. Tota tava yuwa nati zimba inu, eke mwame kine. Nana lakzea ipikiwe.
0: Eh.
4: Nana lakzi, kisa kumara kutoto, lukia laki, pikai.
0: Ila dunia ngalor nyo.
5: Hello. Ila no manyu.
0: Amiwel.
5: Ibai.
0: Ah bye.
5: Manyu.
0: Aga si no.
5: Hello.
0: Bati gaske radio. Si daiga sege radio.
5: Ah ja moko sege we manyu. No wargi oi tu. Ami lekwar mesu anda we ndawa me. Yutu ndawa me noi.
0: Aha.
5: Kogi mi lekwar mesu anda. Ne na alak sibare pichu. Awi de wanda gaifa na bakin mafura.
0: Yes.
5: Ne na alak sibare pichu. Ena na mende krisen olimbasa in seani chama musi kwe manyu njivara nwa kwangi waka wane ure ni kilip kwa baksote anwa fi harit kora awa irita nwa manyu kubira tenate waka wajama anjalis korwara nini kakti tuu uli wabu ustoy manyu Kokotina jeep kirwokindet we kitildo ra kura ise kokile tugul kochoku ikwene tireta ni bujure nane lar nabo tokjina ni nguna many
0: asante sana gogo missing nene mpesa
6: yowe
0: yamuna bamru
6: abaya yamuna bamru tanyu
0: acha mege kabisa u bale ga tingo ego
6: eh ara giga tira sali risu giyo nega
0: kili ana tiziri kiro sali
6: kya kya mele nsna na tarasi ara ga ko jogo so ko ek puche banu
0: eh
6: eh na na ra sigari tsunye
0: ki gerto no ne kya bat ko kole ana ke u e gatet manu ki gerto no
6: ki le ki kya ki kya da sian kya gero tsu da de yite je de no no mama ta sinye
0: eh
6: ah la ragi ko mwe ke wole ke betu ke ta nu sinyo ki ke yas ne no
0: ara ka gile ki gerip sil joget boyat en in eliteine
6: eh
0: Aile gita gata kinye kwa chunda maini kiki bote.
6: Ai mwa cha da bana gidi kiki kwa chwa lulu kwa te news Kenya wa ninye.
0: Eh.
6: Kon le kwa sa da bge ka sa ti o ginye kita ki pute ale ma to mko lulu kwa te ko sir to ta ki na so la baga che re.
0: Eh.
6: Da wala ndi juari te.
0: Yes.
6: Tahun ini kami nyulmaki awer itu so aku sama anak ini tu kulinye. Oh kenyawan ini nang kawal lulu kuat. Oh Dominic Chelle mama. Chelle kau yakin singkar kuat?
0: Yes.
6: Aku ini nani nang kapas tergaga. Aku tu beli lihat ini tergaga. Oh tamu saya ta cepur cep jabas. Cado kulinye deh. Nampak biasa kami dah nyawa longgar itu ada tu kulik. Kau gaya apa?
0: Asante sana. Gogo missing. Thank you so much. Goro cerita again yo. Awes ni nampak cungge nua.
7: Rap word.
0: Yes.
7: Ni ano?
0: Acha mege amune.
7: Alle iye.
0: Eh.
7: Ana na na na mari te nam da bana.
0: Kalia.
7: Pagila ni.
0: Eh.
7: Alle boy me jur ga ni tu ye na ko na ita. Ma na na na ko na ita. No da mla no tu ye jana nyar ku ye.
0: Ay bayad. Ara galen ki chunda mai ni
7: alle
0: me te bni le mai ni ga jone
7: eh ka na galen galle
0: eh
7: pa mo du ga mo ti da du ga ni cha ben re la na ga alla ni ne ni tin ga ma ga
0: eh ne
7: ende du na ta alle
0: eh
7: alle ni ga alle ni ba ga ga ti ye se ga ga ta le o so na da ne da ma ko ko le ko lu ko da ne ngo le ke ne ko ai ye
0: eh
7: ye ni ji ga de cha men ye a ko cha ni ko cha na da cha le re ten ten da ta u ta ko ge ta na ra ta ba sa ta si ta ta da un ta ka
0: ya
7: ga ni ba re ma si ba ra ko na ti che ri ta ga ti ga ko ko ji ta a ti te jo no ni ta me di ko cha men ku ni ta
0: cha
7: ma ra ko ko ko mu ne cha me ku na a ni ni ba la ya ti ga ri to wa ni ten na
0: I know. Then okay.
6: Hello, Esther.
0: Ana chenge ne agisir gole ki weku boyot. Eh.
6: Age ruang kwe cham ngale ya nga lisiwe. Amo wal ko bora. Bora la je nje ba kwane ke.
0: Eh.
6: O male jage ne ntini go ni tene rani. Ito wagi native le na nyo gori ibo ateni nis. Aro nge vira gura ki nge soo chita venga venen.
0: Boge ere iwe.
6: Ewe.
0: Lakini yo, biga apiki biki gara uti nye nga lega nga pisa. Kwa kere mambo ke gomi giri nyaka nota ne. Le gomi manda mando chega ta aki chego. Kwa mako chechua agis. Lo awa gira aga nungu gere metito.
6: Awa taro gare metito. Awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo, awo
8: Asante sana. Sawa ndio.
9: Yes. I get it, Daddy.
0: Kenya dege na tribahar ta maksomo ge Kenya 0 Eritrea 1 ayewe acha ginye ay agere ko muage chenda ge get na tene ne boy in sosomo globana otitile chine tena genge so tayari nguni git trailer ni emet na tribahar Eritrea ngole tagenge nbuch amin dilili tagenye chu hi sasa imear bikai. Hii ni noma. Oyewe. Oh. Nazibu kwa mwabi gala kaini kwenye raisi kaya kita yachi. Lakini anyway. Sawa sawa. Tom kwa game it. Game ni 90. Awe kwenye referee kwa kwa kwa kwa. Nga nyichangita ingoro.

kala malamu bana na tigle malamu za de kefo manya we of malamu ko ngeten ke berdara bana banda na town shibo kala gimi ten gebti nit ke tisi na da bata je fem to get up kala jir bana kala to ko apa apa tigi wakilisha ke tuwa cha taje fem kupitia mazava ya kimo itana nje jo fire 10.40 mazava ya 10.40 acha kije ana vile ile de 104.0 wana popo de sire kigate iwe kule wasilibu wote wawe na bashasha jioni bashasha eh bashasha godeo wewe unatuharibu bwana unatuharibu hata taki kiamkuti to fire hata taki kiamkuti tena mbona gere genyega wewe mwalimu za dikivu wewe funza mimi kiswahili bwana ndikile tombe moje ndio kwenye lomba sign bosengari ya toka lakini tena ndani akama ambia tena ndio kile Dennis to eh jore daba gabo goti lomba kibnosos area za yes gatu anjoro no jantu kul bwana joro daga bizen bosengari ya ta diga bulamba kibnosos o Gona na gele brodi lamba kubsu dere area so. Na gele mana garo ba to mwenye wele lamba dale la kamila area se. Bro na siri jita lamba mori dere area se. Na nyuwa se tuwe bigya. Aja we. Kika dey we. Gele nyuwa se tuwe. Bo di zere tuwe bro na siri se.